0: Nako sule, mga grambe tara titag ruyo.
1: Ang kalakman na kitakin sa yan, wahi! Ay, lakaman na kitakin na! Alate takay!

kufununa kanefa yeto tala atuya kutina utitaruna isa kinyala atisao mandu walita nitaraya wata wata ni